application na yanda preso te jiba ngo zo siapa a tele on fana yi actualité ti biri biri nyana pas sa bi na pa kitmo ka na kota la bana biso se musica ni na yi mon gosinga ki son 15 93 33 na son 12 29 52 52.

0: bara mondoye, beba mwa rambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi Mari, enso eke ko ya timbila.
2: Loeke tan zoni wali biani.
1: Aeke lola si loeke fana ilege tileke ngonzoni nguti nyongoni, bengo ako bela, so ngondochi mamboko cha mulenge. Gato nga nanye, ilingbi chifaya kati e nzoni. Loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na tereti ye, meni baba aeke kasulu na azu tilo aeke unda yi, nyela si ani lingbi tisara tenechala. Baba so aike wa mungo maboko tonga na mari chi kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala tiala iki ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Nambeni la kutukututi awa mungo maboko na azo ti mari ati na maboko tia turu gukbale ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so azo aike sara yeti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
1: Alingbi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke tiso fini ala yeke na yati ayeti pale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.
3: Sosten na Mikael lo ngonga simu ngamba mbata nsoke mwa sosi igoti ma asangotin na pression nga ti kodron nga ti Bolivis Masamaya Bolivis Ibarala.
4: Ibarala Stevenson Herbin Walo, Ibarala Zukwe na liti Asangosu, afinia wanganga, ungotila sara abale osio na osio, si ala warabiri makandati ala, na pikoti si ala debayanga tala na dabada lezo. Aiso abarigi na pikoti akapati so tenansi ten si ala sosilani, atambula na lango baluse na don osio, ti unji na lango baluse na doni omene tinze ti kuku osu eke da Jeff Daro, sango na doni yanga tala.
5: En vertu des pouvoirs qui m'ont été confiés, je vous déclare docteur en médecine.
6: Nakanda na mboko tala afina wanganga so ungotala balosho na ndoni osho amukusala tala biani kotangia na mbage ayeke kota kusala mangati ala so londo ti sigi wanganga Fortuné Fernandez Sara de Momanda oko na poko tala
7: ngiati beti ya ki mingi na pikoti bati nguti mandango mbeti bacha pasi si laso itarati wa diplome ni ayeke kota joa ngiati beti ya ki mingi baninga bacha se wa ko inga so ayiso ayeke kuya ki mingi defina ki mingi so si idwa ti tene isara effort binala ti tene i faire face na ni ti répondre na besoin ti population tongana ti so i débayanga ti nan
6: débango yanga so amulege na fina wanganga so ti sa kusala ta na gbati nengo tere bango mbati mozo tonga tere ti mo veni nga na mungo nene na zo ti kobela ayeke kota ese Laurent si sa magale le negbi ya so ayeke bati ti mandango ye na sindagi aki ya fapeko ni nala
8: ngi ti awa duti wanganga ti bongi ape ngi sara ti tene na ya ti région kue anganga yeke azo ti nganga yeka déjà istara ti wara institut ka wai et certains instituts à la université régionale satiné à la dutika faut que il wa dit médecin à bangia pe faut amener ça birao en dukwe donc il satiné à la so pour façon so à la bonne province qui satiné à la continuer ni
6: na matanga so promotion balo show tia wanganga so londo ti kanda ti mandango itala ati sala bia ni ti za tereta na kusala ti seni na kodo seti de afrika.
4: Amena sanguni kodo ti bi afrika sepila biri tungaso kojo kapa ti yenga ti lungo kike na ndo ti tene so bien bien so si ya batne ti monsoro ti ati gbako Gervais Mbata awunda na wa bi afrika kodo ti tene alu kike ti tiribira na tene ti yando nga ti tene batai so si akingo azo loki na singa ti destin de bonheur ulikan
9: ake ti tene fatso is lu kike gbani so ira tene aforestation et reboisement laso kike ke da pepe il lu kike da laso se da de kike ne alfa kike ce qui m'a boubasso il loue que ta a une sorte de reboisement à la fin de l'ombre sur président mon côté d'ya ou la côte des crédits et le fadiso il s'arrête soit aimé yenga si l'ombre kéké aïta timbi l'ombre kéké voilà côte à quelque chose qu'elle a dit bakoti batamoni à qui soit dans un journey mingi la terreti terreti à yoro à la tenti en goût tenti batao quadro tenti ando wa so on doti fadiso même à côte en goût soit qu'on balise qu'on côte à quelque chose qui bata sous soutien ndali la si ibai tene tonga na ibata keke ti tonga ibata yi kweso akla tere ti so si ilu keke mingi centrafricain kekereke igi banjoni mingi na pekoni aon ti tene ifa keke
4: amena sangoni na gbata ti brie asosie eke na ti haute kotola gara ti bet gbatani si asere mingi ye so asara si awa adingo buzi so si alayeke kaye na ya ti gara so alayeke demantere ti ala tënë so si ndoni amupasanga ti tene alaka akungba ti ala yamba ambeni pepe sango ti wagosinga ti e gasma la mustapha
10: yeke na kota gara na ndo so azo ayeke buburu tere ti ala ti vo aye ti ala ambena wakango ye atuku akungbacha lagina sese si akanga lege na azo titambla yamba aikieso amulege pepe na alaso akekaye na yachi abuchik tisara kusala tala yamba Adam Mahmat Yongoro mbeni wakango ye afa akwaleso ala ikenani
11: chumato marchana ya siri pro la suti iza kumbena itapu oteni sigin na giga zwa banape zwa lina tidana yabona itapu donso levo ilo petili na tidana ambeni ta yita never udizir so lege na kesere mingi paske ya tigari na sere
10: pale chiwarangondo na yachi garaso asarangasi alaso aikeka akobeti yaka asigigi si ala gujina tereni na yanga dachi ambena zo si ala ikika yechala priska yechimbi solo ikika gozo lo dematere chilo ndali chikwale solo na amba chilo ala ikiwara nina lege chikango yechala
12: kota garati briazo mene plasi tene ii apopulasyon ala usi yaka igoi dushide ikaya yanga dape magaza ya tezuchi yaka la tumbagi itachi solo kina susiti liberendo lo sentene ikete si duda ikina kovicha yanga chizo tangunza pagaso mabazo kwa sa effort na trakasere di tene lo yei lo mulor lo guana depote munda kwa bubaina iunda na meri gugere lo na pardon itoto na lo na dema na vundu titene lo lekena imbelindo so a indochi marche
10: lena lena akwale so fini mokunzi kata chibria zaragei a unda na awa mungo maboko timu maboko na ala
13: si marche ti chibria tita teneni plas tene a population kaya redape ya peti ende tene ipus na tercha partener ala lekena idal nando si utadusa permetre tene amena population war men plas nando so ake kaya anotondan tene igimene kuta plasi marche bria kono
10: na terechi akpale chi warangondo na yachi garaso kota garachi bria aikingana ando chi sarango zende da pepe bria gasmara mustafa da fonono ndekeluka
4: andaka na batati sibu te souci ekina chi kuta ko de komandati kemula ake comité local souci a batati chi ko rouge la si a kemu terachi na ndembe souci tene lozi azinde na chi batani aisu a bakige na peko souci lo wara ambene agbakoro na maboko chi ko rouge centrafricain na bikwa aussi son on la goûte ton sitini alazi legiti a ongoti ango na yati batani souci ak bombi garati beg batati si but nga na pont passerelle innocent bananziambi tenan doni angatsala
14: Ungo tsala ke mingi geesi ala kisa kusala so a volonté ti kwa rouge centrafricain ti batati si but so ala yu agile ti visibilité ala guna mopoko tsala akanga a brouette a rato a fosinga na appel nati kusala so aketi tene ala zi a zinde so a bumi mingi na ati kana so a londo na mbaketi marché central ti goye na mbaketi pont passerel na appel na mopoko ti lo sur la mute yanko dan le faso le kisa kusala so na betu lo ako
15: quartier ti na tapani la porte pongi to ba Tongwa pika so ongo chi auto moto ya ingangu asasi ya visibility so ngara ya mungangu na iteniga izi ayati kana chi mola pon passer internet le auto echi o wala moto ya wala pokuchu muza pa
14: kundu ti kwa rouge centrafricain ti batati sibu awara ambeni bakuru na mopoko ti kwa rouge centrafricain so amuli kina ti tene ala sara na kusala so si ala fabiani so kusala so ake muya ti batati sibu kwe patrice bemale ayeke makunzi ti kundu ti kwa rouge centrafricain ti batati sibu
16: kozo so akungwa la siatiaye maintenant la situation ya passer
14: Na ligue ti ngobo ti kusala so kundu ti kwa rouge centrafricain ti gbata ti sibu amu maboko mingi na dagbata na ligue ti pialo ti lo ti zingo azende ti dagbata ala gboto me ti azo so angba lakue ti tene atuku azende na ya ti canal so Mamadou Giblaise ayeke ako ti aconseiller ti mairie ti sibu
17: kozo ni kue mbi mu kuta singe na mingi na kwa rouge centrafricain so lo mu maboko na dagbata ti aidi ti sara kusala ti zia ti adu so akanga so goto mecha zo kwandi akutu kwandi asati encore na yati kana zo kwa uja zini so kadi gwa demandi ndia kadi ndia sa kusala ndulu
14: na lege tu kusala so la sara kundu tu kwa u centrafricain ti batati sibu awara agbakuru na maboko tu kwa u centrafricain agbakuru so la wara ageto na bruwe apel agan abot apioche arato gana casque ti sécurité innocent bangaziambi sibu ndali ti dafono na onde keluka
4: na sango ti kodwandi na mbagi Kodoti Niger la kia kuta goti ngombe si atuto biri tungasu na yati batati niame a goti ngombe su atuto ndoro na dalaparati kodoni na begbata ngandoro na tereti yango tibia chingembe su akuta zu chikodoti Niger hadi ala sara tenepepe nanduchi akuta goti ngombe su si atuto biri tungasu na yachi batani. Itabecha la su na yachi ngusu ikida ake atugu tumba si ala saa iti ngangu na dagbat na atereti nusu siya irina tine dala paranati koloni fani use kujuni atondani na nze ti suwa on si use ni tambula na nze ti fondo suko si alunuti on suwa batene atugu tumba ti jadis la si ala kinagonda ti akbaliso. Na sangu ti awango ndembu ti gere na kodo wandi ake ndembu ti championati Europe si angbala koto nga suti tine atambula la su na ngbonga na pekoti be komite so la kujo ndembu ni na ti league ti kodo ti anglais la Liverpool si ake tandembu na bumbi ti Nottingham Forest na ngbonga utati pekoti be komite so bumbi ti AFC bon move si ake wati lo bumbi ti Everton na akongbonga so Coventry City ake tandembu na bumbi ti Al City andaka na ngbonga ukuti la kuiso ndembu ake zawa na popoti bumbi ti Tottenham na bumbi ti Newcastle na mbagi ti Espagne na Liga Levante ake wati lo bumbi ti Real Betis na ngbonga osio ti pekoti be komite so andaka na ngbonga omene ti la kuiso la bumbi ti Real Sociedad la si ake tandembu na bumbi ti Espagnol Sevilla ake wati lo bumbi ti Atletico na ngbonga miombe penzini balota biri tongaso na mbagi ti kodro ti bumbi ti Ligue Anglaise la Manchester City si a nikati lo tongaso bumbi ti Crystal Palace ngu osio si lomba na oko na mbagi ti Liga Racine wa pasa tongaso ti tene lo so benda na ndö ti bumbi ti Alger ngu ota si lomba na use Deportivo Aravès lo nga kue lo so benda na ndö ti bumbi ti Villarreal ngu oko si lomba na para. Akigi na ndö ti sango ti awango so si sango ti e na nga ti kodro na ndö dafandi yeke luka kondani singila na ala so kue si adö ti ndoro ti tene mbani Stevenson Herbin Wallo kambani akiri na ala.
18: Ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
19: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
18: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation Hirondelle
19: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asiona sango
18: stop atene mbeni fialo ti dafonono ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse.
20: Why?

Nzeni balala kondo ni usi etanso Nakuchandu fusangu nengate au na asa Nkuchinda plosu nangati kondo nangati boli visi masambaya Nini ngwambi oko chiku na mbunga mbamba Na penzeni balala kondo ni usi yungu Mwansa ki watere na Jean-Eude Bagalinda liti Kwa singa utene ti Badalezo Lakuna ngati singa liambi Stevenson Erban Walou

Bonga sing bonga mbamba na penze ni balusi na ndoni omena dafana nonde ke luka musinga mingi na sanga kutima inandusu ikina yani tongasu kete tongombila ko jun ko si gona tanga kapitiku salti.

0: dico miliardi e una metà.
1: Nunca si mga mbra mbra na penze ni balouta, ki mga msos ki waterna Marcel Steven Betty Singa asosi, lo zumo ki apsi, nale ti kwa singa no tenet ekonomi martial li ibarla, la so kwa singa, ke pika pata nan do tiyan.
2: Ibarla Stevenson, erben walo, ibar nga zo koso ke manda fono nan deke luka, ta tene la so, iban nou mbrembri nan do ti pia lo ti organizasyon Invest in Bongi, sou lo ki mouno lo ti koto ti bi Afrika, sou lo sarni aga pies ti mounen.
3: Accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
4: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
5: Le magazine de l'économie.
6: Kwasinga Economie.
2: Kundusa kina kibitile tapepe Invest in Bongi, afasu alimbisi ya monsoroti kibitise si tibi Afrika yane nanduzu, alimbisi albiyoni na kodo tibi Afrika geti mungangu nani, ngasi kodo alimbiti ma inapekoni, nali geti bangondo tilu so, luki mulolo silu biyoni aga piyes timone, yako napekoni alimbilasu, linga, iske tonga na albiyon a monsoroti kibitise ti kodo tibi Afrika atie, alimbiti sa asi, kodo nani mbite ama inzoni, titente nanduni ewa ratonga na genetie, Christian Gumina Pompali, soke nando tibumbi Invest in Bongi. Na timu pati konomi, tida sabona kifane mbu pasa tene le resource miniere wala amonsorotik betise seti. Kojuni kwe si inanati pika mwa patarati ima amina sangu si konomi su anonati ingasu.
3: Ya de piste ki pof permette akselere le relevement de l'ekonomi centrafrikane.
6: Kwa singa ti konomi.

singer mina bon aventure ngomba katiki ro na liti kwa singer de tenti mananga beti munga singa ngomba na pensé ne balo contre miombe ket ngomba na kete ngomba ko jeune ko singa ngomba ko limbi na chanto busa ngona pokoni kwa singa 100% musique ngati ndina verdian ya bodé la ko ngati singa kimbi Stevenson Herbin Walou.

0: Toto te yo dor na bagi ti bozum barasi.
1: Bara la nangali singa toto.
0: Bozum katwa.
1: Bozum ay sen sur sen na imala gina pedra mozo koso toto.
0: Ala sa en kasinga gya peso e.
1: Mabe.
0: Ala sa ta kusa ti en kasinga nga gya peso.
1: Kai ka gya bume ran jura la imala nga pedra so so e.
0: Ok, njoni la poso ube bon bon appetit na zoa.
1: Mungkin lah kau tu na Frank itu abira muna Jeff itu kakak eh muna na Faliti bago eh muna na Fok kumzeni migende muna na mamat ni kota muna na Or nesa enga mesin muna na mamat ni Ju muna na Tua nesa mami muna na Wal Mitori epi na Sonia.
0: Okay. Singila.

0: faso rɔkɔ tɔngɔ nginza a maɲi na nduzu na yati kɔzɔ k'a pa ti anze o mɛnɛ tingu sakisanduru bali sanduru o mɛnɛ ka da ka maɲingoso a kɛnɛa ko ta kpale nbirinbiso le ta ale min ti mu pasa ngangu na ale ki ti rɔkɔ tɔngɔ nginza ti maɲi n'a pialo ti lo ti yapu duti ti amunuge ti kɔdɔrɔ
1: an bena sango ni a kɛ a kutazo ti kɔdɔrɔ si ye ti kan ka lege n'ange ti kɔbɛ so si ayeke maagu na wuzu na gbata ti bongi
2: ni tongana ye si alingbi ti tene ala bembendo na ndö ti angiri ti akobe na le ti garanga ti tene ala bata ngangu ti ala so si ayeke tee akobe ni nanilasi akusala ni ayeke kozo bien gbia félix moluwa si aziaga ti akusala ni biri sango lo kiri tënde na singa ti martial steve mbeti singa
3: mbi gara anga so laso mbi ga na koto ti ade ti tango ye na azo ti kua ti ministère ti commerce ti tene tondo ti ngere ti kusala so ayeke orientation gbia ti kodro mu ese mu za la ni la ti bi ka patro da na la ti bi sene gouvernemental e ni la e kua ti ba ngere ti akusala ni e yeke lu ni e tene bon hinga ye so mbi ga na programme me ye kue tene e ba lengo ni tondani na bangi awe na e ba brigade ni toro sara kusala na ndenge parce que il faut centrafricain aware ti tengo ni e puis la lege ni na ngere so alingbi la lege ni aza mbeni ayeke sara mbana ayeke onde ye akegomate ngere ye ayeke sara ti tene atene kungba amanke bon parce que za kete brigade so asese tondo ti kusala na bangi eyeke ba awe na ndege ba ndeke mo ayeke zia ni tene ape na lokitoko ti kue
1: e londo na gbata ti bongi si e gue na ya ti gbata ti bombari hungo ti awamungo wango asara balako na osio tongaso ayeke ala si ala deba ti yanga ti ala na bikua oku so ahon na ya ti dagbata ti ya ti batani
2: na peko ni biaku ala mu mbata ti kusala ti ala sango ti sylvain bernardaire e ti ala
4: na popo ti awamungo wango ti gbata ti bombari balako na osio so ala deba yanga ti ala awali ayeke mba sambala wamungo wango oko oko adeba yanga ti lo ti sara kusala ndali ti nzoni ti gbata ti bombari abel matipata ngbiri mokonzi gbata soasoro lo finini gi na lege ti mungo ayeke tangi nza so si ayeke rö na ya ti gara ga na lege ti mungo maboko ti awamungo maboko si apialo so si ala za na sese alingbi ti tene agba gigi ndali ti gbata ti bambari
5: mbi pensé dagbata na akete amoyen ti lo le peut ti tondo ti akete aprojet me ti aprojet so aneke te ayeke risie ti tene hunda ye so atene asi ala requête na ambeni aorganisme international ou bien e pika patara na mbage ti apartenaire ti gigi ti tene amû na ye maboko ti tene e peut sara kota ainvestissement parce que akete ni so la si alingbi na akate ti ye
4: moussa gbengba magloire wabingo tënë na li ti azo na mbage ti ndoko afangbanga ti gbata ti bombari na ya ti sango tënë ti lo lo fa ngangu ti debango yanga ti awamungo wango so lo za na ndö ni wamungo wango oko oko alingbi bia ni ti tene akpe tënë ti yanga ti lo yako pepe fade ngbanga ayeke gi poko ti lo tongana ala dö na sese tënë ti yanga ti ala so ala deba na le ti azo
6: ala deba yanga ti ala tongana so me tongana ala sara ti peko ti debango yanga ni ape ala mû akungba ti kusala ni tongana kungba ti kusala ti ala veni tongana yeke nginza la ala nzi ague na ala tribunal tribunal de grande instance e yeke fa ngbanga na ndö ti ala pour abus de biens sociaux bien pour détournement de biens de l'état me tongana yeke ambeni ambeti so ala mû ni kirikiri ti zizo na kua wala ala mû ni kirikiri ti za azo na kusala si tongana agere ti tambula ni ayeke lu ti ape alors ayeke tokua ala na tribunal administratif e puis fade tribunal administratif ayeke mingo ambeti so kue ala sara
4: awa biafrika ti gbata ti bombari ayeke ku nzoni kusala ti afini awamungo wango so na ndö ti tënë ti siriri nga na maingo ti gbata ni sylvain bernardin ridal bombari dafonono ndeki luka
1: e kiri gi tongaso na gbata ti bongi si e gue na ya ti vaka ti ngola ota so si yeke na ya ti commune ti bimbula ayeke akapa ti vungango sango ti kanga lege na asioni so si azo asara tene ti atere ti amba ti ala si akondani biri tongaso awe
2: agba gigi na lege ti mungo maboko ti bungbi so ayeke na gbe ti eta pepe whh na ndokua gbia ngbia so abâ tënë ti awali oloria sang amû na e sango da
7: tongo mbi laso atambuka na ya ti vaka ti ngola 3 so ayeke na ya ti commune ti bimbo nda ti tongo mbi laso ayeke ti fa na awa beafrika so ayeke ka tënë na ndö tënë ti sarango ye ti ngangu na tere ti zo mariam diangala fall lo so lo yeke makonzi ti sarawusi so ayeke na ndokua ti promotion du genre
8: tongana mo ba aye ti kpale so ayeke si na awali ayeke gue gi na nduzu tënë so akete amolenge ayeke gue na nduzu ambeni azo ayeke da ala yeke tene za na tene wala viol ni ayeke gi ye so si mo gbu wali na ngangu wala mo guta ti tene mo lango ayeke tongaso pepe
7: hulungoi fiala so lo koko apa na ya ti tongo mbi laso lo fa ngia ti be ti lo
8: bon mbi ba ye so laso aga si na kodro ti e ti da zi le ti awali e

0: tsakuli tedi sangwe chingangu na teta wali
1: ngana mbage lusulo ke makunji chingola 3 auguste ngumondolo afangia chi betulo ngalo kiri singila na la susi ale kere tongombela so
2: merci so le gana igi bale kati za deuxième fois gaso la galani le mot bi mozu ginalo sa to kame sa put plus de
1: tongombela so na le chi WHH amule gena awa be Afrika su aikena yachi vakatingola 3 na yachi bimbo chi inga yimbirimbiri na ndotene ti yiso a irini yichi ngangu na tereti zo ngana lege nyensi tongana zo asara yichi ngangu na tereti zo lo limbi chi tene lo teneni
3: amina sanguni ake afinia wangangala su ungoche la sara balo siyo na nun osyo si alora biri tonga so ama kandacha la su si aini atambula na bagi chi daba dalizo
4: ake na pokoti so la debayanga chala na pokoti ya sutenu site la sosi ya bagiki na lango balu seno shoti si na lango balu seno meneti nijesu ekida ayira la 40e promotion ti fax na sanguti Jeff Tao.
5: En vertu de pouvoir qui m'ont été confiés et vous déclare docteur en médecine.
6: Makanda na mboko chala afina wangangaso ungota la balushu na ndoni osho amukusala chala biani kotangia na mbage ayike kota kusala mangati ya la solo ndoti sigi wanganga Fortuny Fernandez Sara de Momanda oko na popo chala
7: ngia ti beti ya ki mingi na pikoti bati nguti mandango mbeti bata pasi si laso itarati wa diplome ni ayike kota joa ngia ti beti ya ki mingi baninga ngbata se wa ko inga so ayiso ayike kuya ki mingi defina ki mingi so si idwa ti tene isara effort binala ti tene i faire face na ni ti répondre na besoin ti population tonga na ti so i debayanga ti inani
6: debango yanga so amulege na fina wanganga so ti sara kusala ti ala na gba ti nengo tere bango mba ti mo zo tonga na tere ti mo veni nga na mungo nene na zo ti kobela ayeke kota ye so laurent si sara magale gbenio gbia so ayeke ba tene ti mandango ye na sinda gi akiri afa peko ni na ala
8: ngi ti awa duti wanganga ti bongi ape ge sara ti tene na ya ti aréseau kue anganga yeke azo na ti nganga yeka déjà istara ti wara Estudica é, e sabe na estudia a universidade regional. Sabe né, as a estudica, foca e o agi medicina bangia pé, foca medicina pirao ando pé, não que sabe né, a la so, por fazer so, a la buna provincia, que sabe né, a la continue ni.
6: Na matanga so, promotion balo show, tia wanganga so, londo di conda ti mandango e tala. Ati sala bia ni ti za tereta na kusala ti seni na kodo seti be Afrika.
3: Mina sanguni Alexia ke kodo ti be Afrika si sipila biri tunga so, ko je kapa ti yenga ti lungo keke.
4: Daniela Singer, perso abate ni chi nguna bako Jarvin Bata, aunda na wabe Afrika tene aluke kekban chiti na bata iso si angorola imalo na singa chi destin de bonheur wilikon.
9: Ake tite ne fatso is luke kekbani so ira tene aforestation et reboisement. Plaso keke da pepe, il luke keda. Plaso se da de kekene alfa kekene kekene bobaso, il luke keda. A iri so de reboisement. Aga finingo boso president mon kota ndia wala kota décret tite ne fatso igisare so tene yenga ti lungo keke. Aita timbi. Lungo keke wala kota keke so kena dek bakoti batamoni ake so dana njoni mingi na tereti tereti a yoro agra tenti angu tenti batawo kodro tenti ando waso on doti fadiso même akuta ngusu ko on baliso ko on kota ke kisona ke bata susutiani ndali la si baitene to ana i bata ke keti to ana i bata yi kweso na atla tereti so si luke ke mingi centrafricain ke kere ke igi banjoni mingi na pekoni a on tete i fakeke
3: na sango ti kodro wande na mbage ti kodro ti Niger la ayeke akuta go ti ngombe si atoto biri tongaso na bi na ya ti gbata ti Niamey
4: ni lala tënë so atotongo ti ngombe so amani na mbage ti aéroport amanga na begbata anga ama na yango ti gbia si ti ndembe so ade ti tene akuta zo ti kodro ti Niger so akiri tënë pepe na ndö ti pale so si asi na mbage nika na pale so si asi na mbage nika i dabe ti ala so ayeke fani use na yâ ti ngu so si yeke da so ti tene amara agbara tonganso ati na mbage ti kodro ni la la na nze ti nyenye ayeke adiadis ti bigbara ti ala si na nze ti fondo so lani ahon ayeke ala so si ayeke na yâ ti bongbi ti gini mbi so abâ tene ala yeke ti alkaïda si ala binga agbara ni na mbage nika sango ti awangoro ni ayeke na yanga ti Théoneste Punika Théoneste ibarala
3: ibarala Alexia Félix Yangmandi ibara zo kue
4: ndokua fédération ti ndembo so ti ngia ti awangoro so abâ tene azo na ayeke yoka apala ti wuru so si afa tene lo lekre ngbene ye lani na biko awuta so ahon ambeni akapa ti mandango ye
3: ni lala tene mandango ye so angba ti tene atambula si ayeke hunzi ande kekere yeke andaka ndani ayeke ti tene afa na ala so si ayeke awakode kuâ si ngia ti awangoro so abâ tene ti pala ti wuru na kodro ti be Afrika ti tene ala hinga ye ni so si ayeke sara ni na dunia mobimba andaka na ni bisho ki tenten ala manda koni angwa si tena ya tamula biani na bagi ti ndo kwa ti ING susi ya ini kwe aki bagi gi na bagi kasi yesu ala ki fabiani aki zi tena aza na kode susi ala so ki awa bi Afrika limi zi tena inga tenisi ngata wangu kuswa ba tenisi pengwa na palati uru na kodo si ti bi Afrika
4: nande mo ti gyare na kodo wande aki mwenge ti kodo ti bi Afrika jerik rekyon zilo li na ti mini fini bumbi ti tango ndembo swa ini FC Shabab al Ali ti Dubai
3: mwenge ti kodo ti bi Afrika solo ki pika ndembo na dawa tunga solo gona bumbi ti al Ali ti al Ali Shabab ti mbagi ti Dubai tunga so so si lo ki pika ndembo na ngusu na so si lo gato nga so gina lango balo se na miyombi ti nze so si ikida rekyon aki lo londo biani na bagati kodo si ti franzi ya andaka lo pika ndembo na bumbi ti rov so ke ti U19 tala songu tala kena gbetingu balako na gumba ya si lo gwe na mbagi ka andaka kozo nisi lo si na mbagi ti bumbi so lo pika ndembo na bumbi ti Lyon tala so si ngu tala kena gbetingu balako na mbrampra tunga so so na si ndembo so lo pika na mbagi ti Lyon lo warapasa tenen lo yingi banda fani utana si ndembo balako na utasu si lo pika ni
4: sango chi ndembo chi chabango mbeti tenen ndembo chi gire na kodo wande akia ndembo so si abati ni chi championnat d'Europe si angwa chigwe
3: piani ki tenen tenen na mbaki ti la liga so ki na Espanye la so levante ake wa Real Betis na bunga osho na munga osho si na munga umene bumi ti Real Sociedad ake tingi teren na bumi ti Espanyol andaka bumi ti Sevilla ake wa teren na bumi ti Atletico ti Madrid na munga miyombe na ndambo
4: isa anga tenen chi ndembo chi zagi gen agbata chi bongi ake ligue ni si ake chi ndembe so ala mbana kota bongoli so si abata nchi batu mwana isi alingu chite na kiri ya bagi gigi championnat chi ndembo chi zangi
3: andaka championnat ni aka itonga so bango gigi ti kota bongoli ngo so ake tambula na pekoti so abu mini ake na kuu goto nga so itene ala koka pa na tamanda kusu si ake tambula si andaka bongoli ngo so ake tambula zitene aga na kiri ngo na tene zitene azibia ni lege zitene championnat wara gingo lege tika ngo walombi ti liki ti bongi alingu zitene atambula andaka tingo terata la swapa gina pekoti so si ndoko a federation nga na ndoko a ti lig nga na la swaga na iri ti abumbi ti lig ti bongi wara tere tonga so na lango balako na uku ti nze so ekeda si biani tingo tere so ayeke mu lege ti tene na yenga so andayeke ga ti tene andembo so aba tene si gingo lege ti ga ngo walombi ti lig ti bongi alingbi ti tene atambula anga si alingbi ti tene amu lege na abumbi ni akpale so si atambula ti tene alekre ni biaku biaku si aini alingbi ti tene atambula so alingbi ti tene amu ngangu biani na ndembo ti nzangi na kodro TB Africa.
4: Sango chi da funo de kilo kachin monga ko chi piku chi be comité chi la pour ce soir lo chi gina nga chi monzo france nga nga chi kodro et ki singa na la cause sert du fan interché funo cha ala mani singa na la bolivisme samba inda chi mongo mpoko cha la ti honest punika itenga singa na nda chi sango cha wangoro na ndo chi ya machinika ki zoni ku sala ti sylvain nga na territoire ki tarsis eliazar banga ikir na kamba ku sala na mbage cha la martinien ode
10: singila mingi na la na la alexa felixian bandi singila nga na wa be africa ko yu terekita aussi ma angombite ko jontene ambejiti matanga tudungo
11: ala ikigibeta la nanduti mbeni sangu ala ingape wala ikitatene wala vene ala kanga legina asiona sangu
12: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona no ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
11: ala tukwa aunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
12: Ala zia a anda la pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
11: Stop atene. Mbeni pialo si da fonono Ndekeluka. Mamoko na Union Européenne. Nga na coopération Suisse.

0: kana betili ti so aganaire ti danzapa néo apostolique ti beafrika to so ala ye ti biname ti amombe ti akue so si ayeke na gbata ti bongi to so atene ba tënë ti voilà kapa ti gango ti apôtre to so LG atene so si ogande amoi ti octobre ti 2026 so mbeni kapa ti gbongoli to so voilà ti service divin so si ayeke ba ndegigi kekeke lahinga lango baleota ti nze so si yeke da to so na atene abongbi to so officier voilà so si ayeke apôtre Azor Justin to so gbango na voilà na aleke kapa ni to so ayeke ba ndegigi to so na 8h30 so si aleke ga tene atingbi tere kâ amombe ni aga wa nga na choriste ni osi aga to so na ngbo na ngombeya to so gango ti ambeni azo ni kâ wa serviteur ni si na ngbo na ngombeya na balako to so gango ti apôtre ye na si na ngbo na ngombeya na dambo si kapa ti so aye ni atene service divin ni atonda to so ahunde ni ita ti nzobe kue so si ama toka ni apusu na me ti aso si toka ni ayeke ti ala toka na gbeti ni ti ayeke toka ti ge sango ti amonge usela so na iri ti zo na iri ti nizon Tonso Samuel là, Tassima Samuel, Ngana Tassima Guylaine, à la course, à qu'on a 7 ans, qu'on a 3 ans, Tonso Guylaine, à Ténébal, à te yuki Europe, Tonso, à Téréti, Longa Samuel, Tonso, le Yutu Lorien, le Yutu Démoché, la couleur, que tu vois, ton souci, Tangati, nous sabots d'art, à qui n'a pas été, n'a pas été, Damala, 14 aussi, Ozias, Tassima, voilà, Babatu, Laza, Mango Singa, Naïta, Tinzo, Beko, Susa, Kewaranda, la Pika Singa, dans 72-33-74-02. Mais qui est 72-33-74-02, Nga, dans 70-61-12-01. Mais, Tokati, Grisangoni, ton soi, Ketim, Bilmengi, Lokinango, Kotoso, Iritula, Ke, Steven, là, Steven, Ngangia, voilà, Iriti, Aminatu, Djara, aki maman tonso, ateba le kete mwenge la, loke na tonso, loke mwenge koli bala. Tonso, ateba yu ti short, couleur tu rouge, la terre, tu si tangati no solo balo da, ki nambagi ti vakati lipia, so si kape koti terren ti, Luther King, ka tonso si, mamoni de buraza, molongo ti singa, gina ita ti Djara, mbitene, mamoni Djara, aminatu, waza, mongo singa, na ita ti nzobe kosu sa wala, pika singa, nan 72-79-47-82. Men tokanan beti li ki ti, ki tokati, na irita, Ase wa tonso doa, ase wa likiti. Tongana likiti, gi tonso. Ake avunda beti binameti ase wa songotenti. Kapati kwa tia la ben merni tonso. Nga ireti lwa ke dia. Na ireti dongolo bondo, Louise. Ate balo wa nkwa tonso na lango balo. Se andono omenetin jeso si ke danbanga ou setin. Dapele tonso. Si kapani tuka so abanga ase wa mingi tonso. Ase wa tonso. Aba tongana regina ba tonso na bageti ndo. Na bageti gata. Ase wa tonso nga na bageti bema. Ala kwa tonso binala. Na bageti tonso ti kongo ka tonso la. Si kapa singo akwani. Ake duchandi na bi kwa oku. Lango ou shooting jeti septembre so si. Ake gasa te ya mwande kwa tonso tene. Asikani tonso aluna bageti zila tonso na legeti mbaiki singila na itati nzombe koso si ama tukana pusu na metia ratemba plasi kwa niti nebeswa kina ya bageti vakati gita ngola na bageti gita ngola yopepe na bageti eglise christianisme tonso singila na itati nzombe koso si ama tukana pusu na metia ratemba tukati vundula kwe geswa ke kapati singila kwa ti chendo wala Jan, atebalo walan kwa tosa lango bali se nono ou menetin jeti ou tso si ki da tonso nan batati bongi kapani wa king obina ke jusimbe keke biko kwa lango bali otan nono oko tin jeti ou si ki da ke king obini nan bagiti ya si wana vakatis saranda wala soa ki li nan lè bagiti maternite ti a castor katoso ye keke si sarande ye kapani me ake si ganda kwa ni azagi na biko na lango oko tin jeti ou si ya ki gawa tin jeti septembo sou si ya ki gochan jeti ta mou kwa na dakaka agana ni toso singila na itati nzobe koso si ama tokana pusu ame ti aso si tokana ki tala tokanga na ireti ya sewa toso pe mu ake avunda beti biname ti asewa songo tenti kwa ti oko tala so si ireti lo grand père nante ba ireti wa ki pe mu Emmanuel ainga la ireti Django lwa kwa na bagi ti hôpital communautaire tonso na 21h30 la na lango bali osi andoni oku ti nze so si yeke da na poko ti androit sango si kapa singo akue na yeke duchande lawa gi na biko use lango oko ti nze ti septembre so si ayeke ga me kengo bini ayeke duti mbeni kekeke biko oko lango bali ota andoni oko ti nze so si yeke da na anga tata si wani ka tonso na bage ti ndo na bage ti bimbo rue ti général Gambi wala singi na ye ta ti nzobe koso si ama tokani apusu na ye ta so si tokana yeke ti ala tokana iri ti ase wa to so gali ake vunda beti binameti ase wa sungo tenti kwa tia kota asusi kuzeta la yeti wa ki gali Joaquin atebalo wakwa lango bali use na nono utati nje ti utu si ekida mungu se ti pekoti be kumbiti me kapa singo wakwa nake duchande beni keke ke na biko wako lango bali utani oko ti nje asusi ekida plasi kwa ni ake ti nde mbisu nanga tasa si wani na bagi ti damala 500 metre ti apre ti lisi don bosko singila na ita suko si ama tuka suwa pusu na asusi tuka na ke tia langa tonga su toka na betile ti tangana ke na bageti ase watu so yesana nam ase wasamba ake mvuna beti binameti ase wasungo teti kwa ti oko tala sosi ereti luwa ki feso na e meri ate luwa kwa na lango barusi andoni miombeti nja sosi ki daton so ti napoko tiandruwa kubela ton so ye keke meka pasingwa kwa ni ake duchani na bikwa uchi ulango utati nja ti septembre sosi ya ki ga ti ndemisu na batati bongi plasi kwa na ki na bagi ti vakati kopa singila na itati nzo mbeko sosi ya matukani me kengo bini ya keduchande tonso na bagi ya na bikota lango useti njeti septembre singila na itati nzo mbeko sosi ya matukani pusu na metia sosi tukana ya kechala ibe mbe ndo toso iba toso tokuwa undi na betile ti na ndoda fonde kilu kwa wekandi vundu na soko si akinati vundu ikani nangia na soko si akinati ngia
1: Radio Ndikiluka Abdoufade a pekoti ya tokuachala
0: Toka na undi toso ya keke ingbe chimbite na Elvire Kentumbi na ti kwa singa sosi ya ba a molengi toso ya dabeja ya kemeni kwa singa sosi lana on na nango miombe chindi ya sosi ikidasi ikir na pekoni.

0: Penso que quer aqui.
1: Ekiri barazo kwe si tena la zoni gango nache kwa singa ibata sisi chike kireke laso na popo chazo kutu manaso ya kinakoro tibi Afrika mingi ni ayekigia masika me yekiunda tereti tene esiki ya masika so yekimu tereti ala bia ni chitene asara kusala chikanga lege na tene chibi yango chindu ngati bata isu anguru wazo na chikoro tibi Afrika tonga na iselengi chitene ya munga ngu na ama sika so na lege cha minangobo kusala ndini chitene ala mutereti ala mbrimbri na yati kangango lege na tene chibi yango chindu ayeki yaunda soki lutina ndoni na ati kwa singa chechi laso ngasi ama sikaso yake na ati bumbi tibi Afrika greener si ala eki agene chini na yati kwa singa sochi tena ala fanai mini kota bumbi cha masika wala forum de jeune sociale ala kiregerani ndali chibatango iso anguru wazo ngati kangango legi na kwale chibi yango chindu so si kota bumbi cha masika so yake bandi gigi alondo na lango miombitisi na lango balako tinza chi oktober so yake gana bata chibongi na tonga na chiso yake sala kwa itonani na asangu chesu anguru chinga so
0: Ibata, sisi chikikireke.
1: Akota munja pa sosi ya pika na hacha lango sosi ya on abipale mingi na kete korochi linjombo sosi ya yo kilometre balota na use na korochi bayanga awa be Afrika soye kinambage kagbani si dachala kungi nga singuni asukwa mua ya kachazo na damacha paleso ala sosi ayeke na dapepe ayeke kumungu mamboko tia bumi soye kinagbitile tapepe chite na mungu mamboko nala asango tijijije ki itinji
2: ungo tia da soa lindangu akinduru na balako na pekochi mini kota munja pa sosi ya pika na mbage kal akina kilo metro balota na use na batati bayanga ambeni ya mwende ti kodro ti vakati kwazman alango na gigi sodren bindum babati sewa a perdre a bien ti lo kwes lo gazo ti langongo na dalango
3: te mardi ki masu yege wa arango kobe tene te kwa problem ndo tene lango aga dapa doge dugi ngbe iba gile la lingwa wa igwe gina kete isu ubeze ti melenge su si yazo na muna la yige lango da
2: tachana bikumi a ona hati wako kwa leso lo na sewa ti lo kwe ala lango gina gigi lo unda na guvernement tigana mungu maboko na ala
4: eke na luchi ngoni bi na de na melenge na maboko asa siga wa gimeni kete da tio bele gela si ngbeiwe onde gitege da idusiki na ntuzu bomena akumba kwa abubane na asida na itaseke da so eke upo na inga kuma so eke saga meni mungu maboko so wala mokonji wala kota zuzi kwa do wala maboko na yeke da penzu na ke silo bagi ni afime gina mule gya onzu na silo bagi ino egi engolo on menati la wala si eke singani na tikwa linso eke da so tembito kanduna kota zuzi kwa do si ala supe agamu maboko na
2: Fabrice Ndako wainda chindo kwa tibatangon sedu chitiazo ayekina tambula chukusala na yati kodosoka ngalo gibeti lo ngangu teneti pale so asinazo so
5: so na edakaso ala kina bizyo chakumba amina daso gozo sala asana dasingu asukwa muni amina bangota la so popota munu kwe era sukwa nga kitoso bangote ya dape kobeta temo kwa ya dape akumba ala kina bizyo kumba awata la so siya la muna kia waso ki alom sole kwe mkwa munu mungo si don juku ala kina tikpali ala kina bizyo ti ed ala yiku tene ya hidala tetene ala
2: Atondo tilenduzu adabete akineba kutanguza kwa ngbala kwa tipika na hata mena ya lango sosi akigande asala wisi iso akibanda nuta kusala so akinzuri tene ala nuna ngangu chala kwe chimu mamboko na azu sosi aona hati kwa leso jijie jia kietendi na kilingo na koro chili njombo dapono no ndekeluka
1: ngana mbage na lai inga sosi ya on dunia sepela kota lango cha aka sosi azani jitene abate nechi njia chala ngana tene chi duchingo chala me abaka soe kina koro chibi Afrika ge dikongo mingi ndale ti fango bakoso si aguna nduzu mingi na ti basin du Congo zenji Congo so solo gana iriti a aka ti koro ti bi Afrika lue ki tene tene na nduni na nduda fano na ndeke luka
6: desert ake pusu ake gbigbako me yeso azo so aga linda fadeso akira ke gbigbako asara yaka or comme principe bako mo petit bilan encore ti tene mo sara yaka pe fango ake ke so ke fandal ti so se ake gana delabrement na bakoni passé ala ke tout quoi gasoil ala ke tout quoi essence et puis impact te a essence na yeso a ke face seni parce mbite na monango isu ina mo de tiso ko ta park ti keke na kodre so kwa ke fa keke na Afrika a ke na RCA mais isara tungana nyande tungana angbati gogita so a ke na legeni pepe bassin du Congo so il est que deuxième occupant na pekoti RDC mais tungana iunze a keke ti yati bassin du Congo ni titi ni kwao i ke sara nde tungana donc yeso ki unda na ita a ke geti tene le quoi le bilan na ndoti a peuple ti lo so ake batabako na le depuis ngunda ngupo na kpo jusqu'à la son attentinam
0: ibata sisi
1: na tonga na chiso itene fade na zingwa anga chikuwa singa chie soye kitene tene chimungo terecha masika na achi batangwa iso anguruazo na kwa roti be Afrika bumbi soye kinagbitili tapepe be Afrika greener mamboko na mamboko na bumbi chiyali faye na ambi na masika na nduchi batangwa iso anguruazo chika ngalegi na tene chikbiango chindu na yati yinga usho na bata chibongi ama sika so si ungo chala si balota so ahire ala tene alimbi so abalegi chie iso anguruazo si agana yati ya kodo komandante ndeti be Afrika mandaye na ndochi legiwa salimbi chitene ya bataki ke ngachi tena tumbira na terecha la ndochi batangwe sangu wazo na la poste sosia on ala wara ama kandacha la ikikire na ndoni na jana tachana gule
7: alimbe sabati na chie sangu wazo su ungo chela si baluta asorola na yati kodo komandan dende ti be Afrika dali ti mungo terecha la na yati batango iso angu wazo nga na kangango lege na kpale ti biango ti ndo na kodo si ti be Afrika na iringo iri ti zo oko oko alimbe sabati na chie so angu wazo aikigu ako ako ti wara makanda chala na peko ti nze oko ti mandango ye ala so wara makanda so afaswane ki ndugu ti bata agbako na ndo swane ki sawa kusalada
8: aike kwale ti fango kiki tona fa kiki mingi na ti kordo fa den doa ke mingi ngwa ke pika a du a ke kumbi a sara si pupu so yu yu nzoni pupu ape la ke sungangu ndo a ke shufenga mingi angu kwa ke ole e banza population vivra nde nzoni ape
9: yesu a motive mbi chite mute a chimina a chidomeni so a ke chite mbi fa na mba chimbi wali ke

0: Sunday Kiluka. La publicité.
1: Be Africa, tongombela so akindali tiala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazokwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimiti sinazokwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chiwaka mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si ilango ota alimbi, tikanga lege na kubela tisionga ozo. Ata anze haon wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala. Ando kusala tiye akisanga kwa lako lakwe na binala na danga communautaire na ndoso akidua mulingida. Na yati dwa vaka use na vaka yapele osyo na legeti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipekoti bekombite ngana laposo titondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi tipika singa na ndochi zoroko 40-49 tiwara a mungo wangu nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubuna ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe yeke ge chumu maboko na ala
2: Ange wabi Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
3: akodoso kwa angura akodoso alimbi tiwa kubila so lejoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale tiwa kubila ti ebola na ti kodori pepe
2: ti bata wabi Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata leti lunganganga
3: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mopa diretango boso sukula maboko ti mona njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
2: mbayongo ngonda beni zo sosa akobila ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
3: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe biloro iyo na danganga so ke nduru na terre ti mo tongana mo baso mo akobila ti chofengo terre
2: tongana mo ba meni zo sosa sa akobila ti chofengo terre wala menya asigi na terre ti lo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala lanabi senge
3: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
2: Swa ikitongo melatindo kwa gwenye kwa sabate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mamoko na

Gongamba sambala limbia wena ndo da funo non de kilo kawa mango ina todu panganga na bungo tongo tere ton soko zonti tena igwe emuna la apikotia to kwa tsara nando da funo no tisirire ngana chimaingo.

so ki ti mouna la pi koti ato kwa tala nan do da fano nan de ki luka la bo ato kwa nan ki ban nou si hein, paswa dambi tia ki tonda ti tina suwa ira oso ana inga kwa nik bani ki wara tere na jerve la koso lo gane yin anba iti ti la kwi so lo ki ten na iten nan do ti nga kose bay ni la imani ya wae fadi bo gana ki da ki wara nda pasati ki ti mouna la tanga tia pi koti ato kwa tala.

0: tere ndalitia zokwe wala mbai ndalitia zokwe kwa singa ti dafono londete luka na lego ti wamba itiala Gervais Lakoso laso ekire wara tere ti ma mbeni fini mbai aye so abagigi na ngoi so tongo ndani ake lani da pepe si kongo ndani aeke duande da pepe aeke aye so abagigi na popo ti azo na nyama na popo ti anyama na nyama andeke asusu si akotaa ti alekiregireni tongana ambai ti muna ye wango si sara si gigi ti ye akue ayo laso eke ma tere ti ngako si ngako si so wayanga ti banda walangbugbu walangwa si tongaa tënë ngangu koli so loko mbeni kota wagingo nyama ngako si na kolingo ayenga kolingo so airo na yanga ti omuzu phrase atene caméléon na mbeni soni nyama soni nyama ti ya ti gbakoso muzu muhinga nga nzoko ti lo pepe wala nyama ni so wala lo kutene lo mu konongo ti doli lo mu kangu ti bamara ayo pembe ti zini anyimu babuku ki kiri kiri tonga so mbai so akpam tere tonga na mbeni mbai so lani ma mbai ti kpokpo wagimo nyama ala deku so ake ye so atambula lani na koro ti abage ti aita ti ayako mala me mbai ti ngako si na kulingo so akpa tere na mbai ni so kanda so aba ti lo kiki na koro ti aita ti abada ala leke tere ti ansoni si ye ma mbai so
1: mbaiye mbaiye lisoroy lisoroy
0: fadi ke ma mbeni kiti bia bia so si kolingo wala kameleon ae na wagingo nyama ila izi akete kundi na gweni si tene ala makozo si ye ma mbai so

0: 안 숨이대. 아이 있어 아기 이야기니 남고 있었던 건다니 아주다 페페 시코 건다니 아기 누가 안디다 페페 아기 바이소 아바기기 나 포포치 가쿠시 솔로 케미르코 타와기고 냐마 나 콜링고 할링가 냐마 솔로 쿠비야 안소로 코출로 알림비 담조 솔로 디치다 실로 코 타무라 이게 이게 동가소 가쿠시 로코 코 타와기고 냐마 소 로케 나 코테 치기고 냐마 치 솔로 고로 콜레키 아쿠 쿠치로 레키 바차 쿠치로 나 하츠고나웨 실로 갈로 나 mbuchilu fatiswa kitambula bale kuni tonga na gunya kinya manati peko pika na kokora wa pika na kiki sulu kungkangu ni mimi swa mine nya mulu kubuki ara to sulu kumbu ya chikati kala sulu sara lakwe lakwe jitonga su sulu kuwara nyama lakwe lakwe lakwe mingi na menila luza kukutulu wa buanya maguanya maguanya maguanya manindu lukati sinaleti mbini kukunzu kulingo la na yaniso loba kulingo la yadi kufuzi lute mita kulingo sume na satu nzi kukuchi na bulo ni kumulu tigo ina amine mgechi nzi tene ala sana nja mkulingo ni mga mjuchi mtondasi emini bia mbaka pekoji ndi nikome mbaka pekoji mbo mbaka pekoji ndi nikome mbaka pekoji mbo kakusi wagimu ya maso hapile tulo habale mbotulo mbotulo kwe habale lumbo na finga mbono sa temele lako na dola na make ibia kakusi ate mefatene chini la kulingo sa tene mpaka piko chini nikwe ni mpaka piko chini musu mga kusi agili tulo dagwalo mbalo zika mba chukukuni kulingo amulege akon mga kusi nga kwe lumulege kie na kondo luzi anga pilo wajidigi anyama chulo lako lako mpeni la luka za kutulu mbela kati pale nito somo chibasu mbeni dodoro la aku aleti kamba nilo tena haa nite kati tene mu dodoro so dodoro la mba finya dole kuya pa kuji jere tulu mba titiri tulu so mga kusi aga iti mtuji kamba nito so dodoro so haa dodoro so mkuru mochila roti pa mga kusi na mbo chulo kwe tina po kuti dodoro so ala tumba dodoro ala kumbi fangua kwele fango kungu si mtalo kwe kwenye na yadi kwa kwa dodoro na kwe kwa lusula sisi ura dusulu tina mdo tine kikulu mba chukutero tozo mbo chinga kusi mba uru wa gulu ade mga kusi aga gulu fadisawa lo tena mburu la tena dodoro soa sayi pasi mingi soa ni chaguna lona kodra pe ibu idusi na teri chungu soa isara kito wage na mwizolo mangwere soa litina muna niso iteja ayiti ya niso kwesa miku muna mungu timi motei piki te ambagi zina mani kwembi muna mu itelu gwe mpribri yati ya siyawe siyekira na kodro mbu tila sinda mba chilo nida kwa kusi agwe sarawa zi kwa ti terti do durusu pen ferusmo ya ti do durusu mona mbochi lo mbochi la te terti mbona sere so do durusu kwa mo le ti kupu pen tre lo zanida lo zima ngwere lo ti zati te tonga so mo ti maso a te ke ko kumbu kora kora mo bamo te lo wala a doli ukula si a te kasu nka kusi a londo a buko kora ti lo te ngela soto ala pelusa lo ti bagi na sina leti lo ton so so nka kusi a tonda ti dobo a mda de lo ba mara ti to so lo bambi lo kota nyama na leti tozo moninga ti tete majula moba litulu te liti ba mara ma fongo a onduli moba kate ti lo moba kete ti lo moba anteni ti moboko julu a lijulu anye nga kosi ate so toro ta nyama la gana lo ti nga soso sosai nga kosi ate me so ala moninye anda moninye moninye ndi mo lambi je mo dodoro ti mo zomo zoso mo muna mbo ti mo lute mo wami mo mu mbo ti mo ni mo telo ti mbembi yeke temo yeke mene mo na ndoni nga kosi ate mo ati bando lo mana ya ti bakoka na nduzu bia so si kulingo ake ilani na lonono mbaka pekoji ndi ekomi mbaka pekoji mo mbaka pekoji ndi ekomi mbaka pekoji mo ngako sia mabiani na malisu kwa mapiani mbata mezala ke ibiati popaso mo pagengo nyama ngako si ngako si natemoka ngangu mingi ya mbite na mungudu doroti mosomo mungu na mboti molute mo na mungu ni motero simbie ke mene mofafade so mwati bali ugoso adijugada ngako si matene solo tena mwusu mwudo doro timo mwumu na mbo timo ate mwumu mbo timo mwote lo mwumu lo mene mwusi mbinga mwike gati mwulo ti mene lo na maso amado zote lo anda nilizo za kengangu wa honi ya keda nga kosi ya ti bilet nisulo maki kia kukungwe na lo rururu anda na maso akwe mwumako tulo kufangu nuku kukungwe ya kike kati onhali nga kosi na mbojilo la tuchake bale zimbate lika swala katumba nye maso na teleza nisu mwiki basu na londo na ndoti kika kata nilodi gata ngolo kukayabo silo zima mbogo tuwa terpeke lika fok lo chito son nga kosi ya kiko nga kosi ya ba kolingola na le yogi etrelo ga ite na ke livo fadila la vaine le yogi etrelo le yingi to zunya le tunda le vero dan mbaga ve goni ndo ndaga bu ko ji mo ka ku sa tena ah kolingo anda mo la mo sara inzo bilinga ye yonya de le ji kwen ka gu ko ta ko ji ye ka ka da milan ji gro ji mi tele mi tomba su inzo sa na ndo mo sa mama mo kwanga ko ti milan mo zimbia ila la si ndo ko mi zimu na to kwa sa ari kolingo nanga ko ti na mbo ti lo ko ati da to da ti ya zo pa na su go di mi le go mi mba ka pe go di mu ni la tele te ni mu mbo ko na ba ba na ba ati ji su isa sa lo sa na ya ti bini longa lokumumo mboko na ida makete kulinguzu lugaluziko tanga kusiwa dingo ya maso na yati kwa so akimbai chakutahala e batani na disie se sara kijiti agulayo ala mwanzo ni fati waka tirai na yinga tipiko tima mbeni shimbai
1: tango ya bawindu.
2: Retrouvez la mémoire des anciens le dimanche à 9h. Les gotias ce soir à Ninga Nando Dafona Nandekeluka, la Kwena la Inga Nangunga Ngumba Yashin d'après.
3: Voilà, c'est Singla Mingina Gervais la Kosonda, le Timba et Chiloton Sona et Nando Dafona Nandekeluka qui ont à la Kwena. À la Passona Nangunga Mbassamba na Penzini Balousse. De rongo terrain en gombiso tanso. Il va rendre terrain à Vilda Sanabiza. Dans le Tchakota Sanguchi, Tila, Tui, Tila, Kuiti, Tila, Son.

0: azo ayeke sara kusalada azinde so ayeke na tere ti andö kua ti leta zinga ayeke ga na gingobe na amolenge ti kodro na ndö tënë ti kpale ti sedu ti adawa ti aye so amini akode aba gigi so ayeke ti zingo azende so si ayeke ba gigi andaka so aye so kue alingbi pepe ngbanga ti nyen si gbata ti mobai ayeke gi na ya ti zende azo laa si alingbi titene azi azende so kpale ti nyen laa si azende so alingbi titene na ga na ni na ndö ti nzoni duti ti amolenge ti kodro wago singa ti christ roi jordan badengbe ague na ya ti agba ti avaka ti mobai loge vungane sango na ndö ni
1: agia mbi ya nyo papa ti dakar
2: na gbata ti mobai so ayeke chef lieu ti basketo ti nimbi so azende ahondo ni mingi na tere ti alege na tere ti ada aye ni ahondo ni mingi mingi ti ada so si ayeke na ya ti gbata ni ayeke gi na ya ti pere narci so si lo lango na ya ti gbata so ge i wara lo na ngoi so si lo londo na mbage ti centre administratif lo yeke kiri na yanga da ti lo lo yeke hunda tere ti lo tënë ti azende so
3: kozo lani tonaso i ngba amelenge i ba manœuvre ti mairie i ba planton ayeke amanœuvre ti mairie atara ti da ndo e puis e yeke ba ni atio so hinga ape wara budget ti mairie ni atio so aye tonrane hinga na ape kozo lani même budget ni aye kuta lani ape mais quand même e ba amanœuvre ni te ke e commencé na i gi wani ndo ti aye salte i de même ti sara entretien ti tigi ape atokua ti tene e goka e yeke ape mais wara budget ti mairie ni akono ape la asara si ala mungo amanœuvre ti mairie ape so e hinga ape wago singa mais mawa na be mingi même osi na préfecture na sous-préfecture même lindango na ya ti bureau sous-préfecture mo na pere aye ti mbi ti bara tere
2: kete na ndo so e ti mbi tere na narcisse lavu zembro so si lo londo na da gbata ti ya ti gbata ni na mangolo lo fa tene agba ti azendo so si aloto na ya ti gbata ni ayeke na poko ti so singo atonda titene apika mingi
4: kua ti kodro ayeke sara ni ge mo hinga yeke e yeke na ngoi ti ngunzapa la lakue ayeke komanda na maire ti gbata ayeke iri aka azo na chaque samedi ayeke sara ni toilette na niveau ti mairie ti mobai me mo ba asara ni fako asuku akor afe atombela atene aga asara ni donc ataga ti sara ni kete na kete tonaso mobani wago singa
2: titene amu maboko na awabe afrika nga na da gbata titene atiri na asende so isaac nzoba so ayeke mokonzi ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe action des volontaires ti gbata ti mobai si azia mbeni kusala na sese titene lo tisa amasika so kue ayeke na ya ti gbata ni titene ala ga si ala zi sende na ya ti agbata ni wara na tere ti ada so si ayeke na ya ti gbata ti mobai nga na yeke titene ala sara si azende ahonzi biaku biaku na ya ti gbata ni
5: asara déjà nze accor so bongbi ti na nouveau ti association action de volontaires puisque meni domaine ti ayeke hygiène assainissement i soro mingi tene i zi azende na ya ti ambeni axe so ala ba apere amo ni mingi i na équipe ti i commencé na ambeni avolontaire akelka volontaire ada i commencé apréfecture e puis i nettoyer ambeni agrand axe so yeke yeke
2: ti chantal e agbe ti so ayeke mokonzi gbata ti kete ngoi ti gbata ti mobai lo fa tene ni yeke goda lakue titene ni tisa akota zo si kordo nga na awabe afrika so yeke na gbata ni titene ala zi azende so si ayeke na tere ti da ti ala nga titene ala ga zi azende so si ayeke na tere ti ando kua ti kusala so ayeke na ya ti gbata ti mobai
6: aye sara kua ti kodro me ye ni akua gi ngunzapa tongana ade ndo na awa gi ngunzapa akommencé ti pika awe mo ba salte ni ake la londo wago singa e yeke tombela lakue na chef de groupe na apopulation na azo ti kodro na même afonctionneur ti kodro ti kue ti ede kongo na ala yeke sara kua ti kodro
2: na mbage ti simon pierre bandekpo so ayeke mokonzi ti vaka ti lumba lo tisa awabe afrika na mbage ti lo titene ala sara kue si ala sara kusala nga titene ala mu maboko na akota zo si kodro so ayeke na ya ti gbata ni titene akiri na poko azinde so si ahondo ni
7: kozo ni so ayeke sara kua ge vaka na vaka quartier na quartier kua ti kodro so gbia ti kodro azia ni so e ge yeke sara ni lakue wi e aligne tere ti e na poko ti gbia ti kodro na tënë ti kua ti kodro lo ka lo lango ape lo kue lo yeke sara kua so yeke ba na télé me e so yeke na gbe ni so role ti ayeke nyen me ambeni azo ni mo tene tene ti kua ti kodro ala yeke ye da ape
2: nga na tere ti azinde so si ahondo ni na ya ti gbata ti mobai alege so mingi ahon na ya ti gbata ni kue ti nimbi so abuba mingi ayeke ambeni so si ayeke sara si andau ti lege ti awakpanga na kpuru ahondo ni na ya ti gbata ni ye so si apika be ti awabe afrika so si ayeke na ya ti gbata ti mobai christ wa jordan badingbe na kiringo na gbata ti mobai tënë ti da fonono ndeke luka
0: tol ndi ma ayeke piko ti kusala ti christ roi jordan badengbe na mbege ti mobai azende ahondo ni na ya ti gbata ni na tere ti lege nga na tereti a ndukwati leta a dati langunga kwe azende ya ondoni a kusala ti zingo azende so eke bagigi me aiso atir na azende ni na peko pepe magati ngunza pasusi ya ondoni na ti batani eke goti tene ipika patara na ndoni na Chris Roy Jordan Badengbe sosi a vungo na ye a sangoso Chris Roy Jordan Badengbe ibarala
2: ibarala jizla se ibarala soko eke ma da fonde ke luka
0: alege ta sangososi ya la vungo na ye a fatene batati mobaya kenati zinde ngangu mingi mbrumbi na ndembeti ngunza pasosi yekeda nyala mbrumbi ya puso la nye titene ala vunga a sangoso
2: yiso
0: a
2: puso yiko jouni titene isa kusala so ayeke tonga so sisi nati batati mobaya ibaso kungwa ondoni nati batani itententi ngungu na bongi geme ngungu so sisi bana mobaya a ondoni mingi tenenti so men kutala ngungwa temotengo e useyeni iba batati mobaya ayeke mini bata so si ayeke didingo paske luki na tere ti chingu chi ubongi asala si a piri a ondoni na ati ndonika don yesu si kingo cha piri na ati batani su iba aiki mingi don kakia yesu a pusu mingi ditene igwe itente na ndoti akwale sola
0: tatene bieni ala gwe na ati abachandu na yati batati mubai nina si ala banye mbrimbri ndwala si ya bubecha la andali tikwa lesu
2: na ati batati mubai pe ditene mbini ndusua bubecha ya dawe paske yuto ngana mosigi na mubai mwenga ki batati mubai ki gini bataswa ki na andosu si piri a ondoni igba kwa ondoni ayon ko pepe ambini ando kwa ti leta so fadisi alimbi fadisi tena duchi na yati apiri a pepe ibani akina ti piri apande ti ndo kwa ti dakwata ti ati batani so tere ti dani aki piri azuna yisa eforti sa anime piri ne ondoni mingi iba sous préfecture komanda ti ati batani ndo so sala kisa kusala da piri a ondoni mingi donc ti fake piri ni akina ndo tu na yati batati mobai
0: arokoto wa bati a kambisa so afaten na gunda ti teneti azinde so ondoni teneti pikango ti ngunza pa ayeke da singa teneti dagbata so si ayeke na koforo pepe ti tene azi azinde so ti ti ala na bango ndo ti ala nyen asi mbrimbri ayeke na gunda ti apiri so si asuku ondoni na ti gbata ti mobai
2: apiri so asuku ondoni na mbage ti e ba so kozo tënë ni ayeke so si awabe afrika so na ya ti reportage atene e yeke na ngoi ti ngunza pa la même na gbata ti bongi ge na ngoi ti ngunza pa so ambeni ando ayeda so so si azo ayeda mingi ape so mo ba apiri ayeke da comme gbata ti mobai azo ayeke na ya ni mingi pepe asara si ngunza pa piki aso ndo kue ti ati gbata ni piri ayeke si gida na tere ti alegio na tere ti adao piri aondoni mingi kozo ye so si ayeke na gunda ti inde so la bon use ye ni ayeke ti so e ba ngurugbi aza mbeni kusala wara aza mbeni ngobo ti sarango kusala na si so ye ni atene kua ti kodro so ayeke ba gigi na alaposo lakue na laposo me ba nza na gbata ti mobai kusala ni so ayeke sara ni tongana ti so si ayeke sara na gbata ti bongi ka ge e ba chaque samedi e ba zoso ape parceke tongana lo mbiga ti gue ti tene mbi sara reportage mbi na na mbeni pakara so si mbi wara lo ndugu na gbata ti meri ni lo tene ambi atene pakara wago singa hinga yeke ge e sa kara ye so ni na ambeni asamedi ni me comme zinde ti acentre administrative wara ndo so si ando kua ti leta ada ondoni mingi ayeke ti sa ye awabe afrika ti tene e gue ka e mu maboko na azo ni si zia azinde ni me ton sara ye lo ndö ti gue ka so ge na poko ti ala ya kua ti sarango ni ayeda ape donc use so si apusu si gbata ti mobaa yeke na ya ti zinde mingi tënë ti so ayeke sara kusala ti kua ti kodro tongana ti so si e yeke baka ni na gbata ti bongi ape
0: i ba ala bembendo ala vunga sango na ndö tënë ti kpale ti zinde so tënë ti ala mbrimbri nyen ala ti tene ala tene na ye na ya ti sango so si ala vunga na ndö tënë ti zinde so si ahondoni mingi na mbege ti mobai
2: sango so e sara ni ngbanga ti nyen e sara ni ngbanga ti tene e ti sa awabe afrika kue mo yeke koli mo yeke wali mo yeke kota azo mo yeke kete milenge ayeke ti tene e za tënë ti kirigo na zinde na poko so na ngurugbi ape ngurugbi ala ape londo ti tene aga zi zinde na tere ti da ti e oko oko pepe ngurugbi ape londo ti tene aga zi zinde na ya ti avaka ti e oko oko pepe tongana ngurugbi asene tongaso hinga ngurugbi amu yanga wa e ye awabe afrika e so tu e yeke na ya ti akite akodro alingbi ti tene e kue e za maboko si na kusala e mu maboko na kusala ni si kusala ni alingbi ti tene amaya gue dada wa tongana kusala amaya na gue dada wa kodro ti ayeke ga ande pendre asara si zinde ape ti tene aduti na ya ti kodro ti ape
0: singila mingi na ala Chris Roy Jordan Badengbe ndali ti asango ya ti asango so
2: e kiri singila mingi na ala Jidas
0: na lege ti avungango asango so afa mbrimbri atene gbata ti mobai ayeke na ya ti nzende mingi na ndembe ti ngunza pa so si yeke da ando tene ti mo boko ti dagbata nga na mo mo boko ti abumbi so ke na gbeti leta pepe amulunge ti kodonga kwa limbi ti tene abumbi teresa la mingi ti zizende na ndo so si yeke da tonga so si bata ti mobile ali mbi ti tene a dutina zende pepe si ali ti ga tonga na mini bata so si zende agwe yongoro si aini ali mbi tene agwe a ninga akuta sango ti ti laso akondania we ikiri singila mingi na laso da ti tene a mafadi a sangoso itene nga singila mingi na gi remi ya mene njiso ya mune maboko na ndoti a mashini iketimbi terena ingati pikonda liti mini fini kwa singa alamba mzuni.
8: Atante oto zela to zela bato ndimi toko zela kasi meto kotele mawapi santa la fe mama bota joseli mapuata
9: baza wapi. Singila mingi na la Gildas na Bisa ngana Christo Roy Jordan bandegui na pekoti kiringona ndoti kwa singa grand reportage akuta sangoti ti la poso sola itenzoni la kuina la kweso soro da fonono ndekelu katite na mani bugamba sambala na penzili baloku na ndoni basambala pendre monzoko attente na fali poupa akimu pasana iti tena yu ambande encore ndosugi amiti janingaliti a sangula ngati muzu France.

0: aron na ngati singa ibagala aron
1: na ci to bagala
0: ala iri na doa
1: diga la tiko dombo ko te ti ko mari di kwa
0: ah kani tona
1: ah ka ci sava toto
0: duso ka singu angwa di suku na na lege di te dombo ko sa angwa gitozo
1: ah me kame mo na dimiti ka toto lege na ga te me kame mo
0: pasi tana dimne ye keke
1: ni la
0: ala barambi na se waron.
1: Ah, mi ba ani gali tuzo le mali mala ki mo le le wala ngi ga ni ngo mi nga ba. Mi ba ba ba ni ji ki na bi mo so yi na yi ti doctor ma le di ko mbe ya. Mi ti ba ba ba ni ji na ni wala da ko si mi ngo ta ki ko. Mi ji ba ga ni ki no sta na ani di kale tu le mali mambi. Na vozin ki lo kangu ji ya ga ya ti ga ti kale ka di ni di. E ti na ma fundi ka di ti kam. Na wali lomini na voze na voze ki tonga di mambi bara ya to nga di nga ta to
0: singi la mingi aron itan zoni la kuina na na se watu
1: den to to na na to di ya to
0: wa blue tigi wa pikango singa ninda li chilaso apenzi mbunga ko se song mana da wa chi sui ma pendera mo zokoni ya ki ki to so mo si pasana la ngati tena la u tere tena zuru et encore itena to la na tere ti mise itena za si anzer na nga tia
2: i rotamba
0: za ki u tere itena zuni u ngotere na ala ki nando kusala itena la sa kusala zuni
2: mustafa tulanda
0: tu ne atia danganga itena za si nzapa munga ngu na la au sa kusala na tere tia zuti kubila ti zuni awa nganga barala mingi mingi turugu Fioulumi Denati Pendera Monzo Kotu le médecin de nuit. Défa détenait, pas de brutalité ce soir. Allez tout doucement, 20h52 minutes sur Radio Ndekeluka, 20h52 minutes à la maison, dans les guérites, dans les casernes, les commissariats, les brigades. Vous écoutez le 100.9 FM. Faites place à qui ? Écoute le titre Yaraina. Puis na c'est ce type pour toi barra là haut. Zoni mango da fono non de kelu kanala. Jeko de Bordeaux.